Uyaringapa kay radyumanta. Yahito mas na uyak ko natapis. Yahito punsanta pusawangi wakichingi ayudangi tukoy ko natanispa. Kay radio pagtukoy mas a ministeris kay kipos tukoy kang munas kasina kaskakatsong. Kay wairaman suksina frekwensya yahito. Uyarinchi huastikunaman chayanchi. Kang munas kaskakatsong. Kada familia pi, kang Dios bendice a panginispami kay tutamanta. Kay tutamayas pa kadarinchi Jesus pagsutipi. Chas na kachong. Amen.